Nitin dying abuanati tang gimins. Goduegas nitinu gibisin sa one. Nea narp dominsat. Sahna, sahna, intatham wazi, CJWE. Minchispa yade da.